0: Hello, Lakut. Latia Bakutunga Sukisiman, Kulam Ignalam Tilusi, Ulumi Pingatsulam Tilugu, July 8, 2026. So, Bangakati, you will listen a bit. Pick Jamie, Jamie, Kajoki Lugu. Ilak, Tamani, Lubuja, you could retain Nakalani. It was an asukuruli love to kit to a Javaral or Lone. Kisian ulami nubutaksima yukulutain na maratit kaya sila lukain na lang naka puyulo ako ni kaya nang nalang at siyo kang may nun ako luputo at ay mga salong magsaraya kang may mat sila lukumin na nga makita makilatong ilak enge itong kasuterapi kasi man imo kasi nang inutitiw kaya nang nalang may tiluta at ay mga nubutong nga wikot manapili ila isumalo ti unique topic ni sa ilijap ni mga kanon ni tu sa katas si mama ta dan na ang iyo kaya tutungin lang kaya nga ano na butong nga wikon ni pao ang ato mas mamisan tu sa pagini akatigo ang malapi pala is kinguyo atani atano kat 7:30 mita na kayo sa aloto kinyo titut ang malokalo na titong na akilo ni day ma kakasaw yakko nila kanutuin nalo tako sarayin na katalang ato saksarayin na pato nilo na masangit tunik kanutuin natiyang la tayo majiliyo kasama yako nilo sa matapikan sa ili jawab may kanayak tiyo yok tana ugilot tuminyo na katalo nikinot ila tapikan ikanayak tunik tak ko lakana makan nang itun ka jiko kasi mam okal dilaw may matay la tay may ilaw ngito ko kakawin sa lawak tindu tay may itumin yung inna kay sa mam matakis yanip tayo na tayo pangat okas ila nuna buto nga wiko na yung ato ko tak ko tayo ko ane bilang sa makatatoy tamas may nga namang sa namang ngituting giyaw yun ito sa katawin mat mana ito sa kain na lawlawon
1: dunga so cherry paul igalar mo si bulle me khai a unika run na rove khano itune kadima juti khala mangat nti ko amalo anya hak nang itu de risiko
2: dan mister amal tumi dia kadima katiga la rakin tamane khalong ne so kan ma atau se aron nang manila mi sakti nang mal iman na tu sakti ta wak sene na mangitune piluak nu ta kunnga anne wilak putunut ti yo me bingin nut man piluak me khalong ne temle ningalot ketekatigi marila wa kutan minister jana brewster tumilero tukisi ya so klunga kalno pila resimang mga ta ta kuna ne bila patun pilo aktme an ne bila patu so kam akso ko pisin nang ngidan isumara pisin nang ngidan tim min ayu rapal de tumik ikyo ta ta mata pilo aktme ki yo mebingin not Ubarone ina tokay tama ko tama ng pagtun. Ika yok tara pagtun kawan tama ng kanta. Kasi ane tama ko piy katan luwak tama ka tuyong may mingakton ako tin ang marutusayin mako inukti tokay mata ang mata malo kayo tiyak lo tig tama na nino tusa ko yak pagtun tama pagtun luta piluwak tama mani karong ni tala ka tukatig yung malilaw ko jana pusto ministro yani anya ka tayo man
1: kisu va akong liyo ko tao nakpat inunno anya vila kasi masunod
2: taman na solo ubi na kati ng inak taman na aksaro isumaro tigay ako tangman piluwak tama ka inyong itulon ang marami sunak sa it ikalay ang malatapon tiyong may bingmi ubi na kati ng itawon akala ko ngita ko ta ko wina ka tingi ta bun so kan pila kaya ang matto pila kan suktu ko ran una tu sa ya kan in akaw ngilo ko ta kaya ro mataman pila ko tumi tu yung maybe mo ko bin inok ti dok tumi tu sa ya kan in mat kan na namang it laging mat amar ta makwa ko ti baktun mitak bila baktun inok ti tot ilang it kanaya si mayo ko ran tu si mayo ti ko li kisane kanaya tut amsung ngilo mat ila tu sa mas magat ti ko tamak ko pi kata ako ti iksibat ni nato mat no comment ikayo ka kagalo tamen ni tu saksi mal ti lu ti ko ta ko yakto mat pi ko tu yong mebeng mon amar ta na kama yingat o kala ka ti lu ta ina sur lo ikyak lebi ko sakta lo ta ina ta kana kanaya ul nerto perti taulok tong
1: tama ko tena ore lum nirak taulok to
2: ak tan so lum tapi ma iklakne iksiba tu inakne o kala o tamin ko tama ko tin nakne o pai kayo akne tena no kakti taw sma tong tan na tapi ko ti lam ya ko so lum tip volok tu inak tena tip volok nak to yo tekan na khidok ni tamen lego tama ko yo lok tong kisani iman na kawis mangit tu tamen ni lak lang mangan temle soorlu saqiyaartu qangillu tillu temallanlari temneilor tuinnermi qanilor veqaluarunnagimmata kisani tamanna utseriyasimammiyoq naamagiyoqattarninnigi tamakkua piluartumik piikataan soqaimma tamakkua kamayiin soorlu qallaraitut security guards inuqtaqayangimmata temallanninngalu soorlu temippaks tappikunngootillunga qaviikautigilaarmataallaqqutti iksibaatuinnartoq taanna nerunnangittoq atalang ako kaya kisuwa kaya iksiwakto dahil nagpila ka nasukto so kung tamak ko inuktimak ko piso ko lang ito nalok tawag takto iksiwa tawag ulit ko
1: kaya ito ako
2: po kasuk tangan na ko ako mo ubay kayo tawag bilang ityak dahil nung tsak ilo alo ako akakitiyang ilo mo tayo na mamela ko na tukso ako magila ako iksiwa tuwin nang hindi kayo kasuro ako ilago piin lang na ako iman nilio tuwin na ako ubay kayo kaya ako tamakkua ngatillugit akaungilioqutiin e tukisinaqtoq tamakkua eqqalaayartiin ubinneqatiinngitagun amisuunninginnut eqqalaayaqasuktugura naamagiyoqattangitsun amma tukisinnatsiaqtoq soorlu piikataanngulluni naamagiyoqattangillun tuqsuaqpiuvaksunilunniit ubulunniit manna oqapilakpiuvaksuni atausiaqulnerni tamanna ayuqnartuaruman tukisimatsiaqtaqa tamanna taimnaikkaluartillugu tamakkua tusaaya qanngitillugit inung ne qanayaqta qanngitillugit tamanna saqqinniusituinnarman akaungilluqutiit tamakkua tukisimayaujun kaumattinnun amma qojoroqilluta katimaqatigillutikku taanna minister tungilearo taqqitamaaguutaakkua upaktoqalnasoqattarniartut qavisartaulutin tuyormibiin ammarut tamaanituanngitsuqalungni utserisimayavutto qanngitsinnermi soorlut tolonga qallunaanngaartut kanngitsinermaarut piluartumi kuukkulluunni kuyaksaakkulluunniin akuniaruutaqqititausuummata mittapimmi ubulunni utaqqilaoruarlutin qaqalsioqtaana noqqartilautiammaritlunaqa silamu pinjutikillugu ubulunni qaqalsio pinjutikillugu una tukisimmangitavutuk tukisittauluortugut taikanna kanngertinnermi tuyummibiit 20-nik illorusernik atuinnartaqasiuq amma nerunnangittoq taakkuakilersortaju kaumattinnun suuqaimma 20 taakkua tuyummibiit buk tausiungumata imalla asuinnaqarti tausiungumata atortoonginkkaluartillugin akilersurtaju nalunangittong oqojoosimaigu tamaanu 3000 aqqaagu atortausiuqlamanna taimannaikkaluartillugu oqojoolormayigu soorlu ikaqanimaqquunnik utaqqinniaqupin tuyormiivik taanna oqaalapik iyunnartain ayaujunnartutin